0: Ithore ya kwambita kwa Boniface Kimathi, mbendete Meru FM sana kubikeria ipindi kia murori rira egagua agicangithiria anto na nkiigwega murungu muthalima na endelea na nkorweni
1: na ni Alfred Kinywa ngeragera kipindi kia murori murono anto mbegu cagitethia anto mwaka ngagua thakana theteka nginya ni gwakwa kwogu ngai akamwiga wega.

0: za kumi na ijiri na ndaike kumi na kenda icheche ya rikeni ukinyaja ndene mutambo jomiru FM kwa tanero ya meru mudhikiri na ambere tuta na ambere bono nkulika niya soko faster bale aja na iba aja ni tetuanya tuantu kithu mbaja ni kenda na bo bombe kuhithiru wabaigu ni kanambesha ura tuiti tanambere na soko faster za kumi na ijiri iji iba aja ni tekaanya gantu mirongo ina gae iba aja ni tekaanya gantu mirongo ina 40 people igikinya thae mosheru kiri na antubaba 40 bakithira bakia mukairangiri idhatu na nkuruki ya bomu shindi ura munene dha kumi na ijiri iji alika matangiri mirongo ina o iji kanyaga kukare aja na tobox tutu iturugure iri na ituwekiri mbesha iji kanyaga kuga kurugura ukageria kurugura kabox karewa kuona niko komba kwithirwa kena kanyaga kaga kunde kumenyithi atiri ndina tuanya tuantu mirongo ina 40 omuntu ngiri idhatu igikinya thai mweshia rukiri na nkuruki yau mushindi ura munene alika matangiri mirongo ina kana 40,000 wenka inye dhimwe kuju star 671 ash walikene kuinyu kwe natuanya tureu tutantatu kana tuboksi kabox kamwe box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6 getu box 2 shedha niya natu dhioruka niya natu oteaga kamwega atu kara umba kukunuroga shema shema niya na ambati ya kuru kiriruru nuntu kulingana na mutarata rajula nenkere tuaja inenkeri kanya ganto mirongo ena 40 na kwa uge tera wetera ndaike ne muisho uge irion kuenda kugeria irion kathinga teria kanyaga kuno nenkeri ndaike na iji nikenda urugura ora tuiti tanambere ogwe kara okirugura ka box ga ku kurukira ko inya star 671 ash ndakwira wa inyo to box to re auto tantatu na walike kwenye to box 2 tantatu kamwega koke na chiringi ngiri idhatu dha iji ora tuiti tanambere antu kaba utonya kubwa buwa angisho kerali ukaigu wange kuiro waja na ande batigere mbuga antu mirongo iriba utonya mirongo iriba angi batigere antu mirongo idhatu kana batigere antu ikumi kulinga na udhikiri buwaru kiriruru kwa ukanya igaku na mushindura munene nawe ndako menyithia aga kama ta chiringi ngiri mirongo ina ruki ruru soko fasta bara kirira ba tegera ba ona ate bate bate rego tintika iria antoba kai mbecha iba kai yake kwa tweka ne antoba tano bombuka ngiri date ba tegera ba ona pana mararamishi jantu ijengire mono ba moiba kugedia mono tikyo ba kuona bangi kara ba kuona igantu kanini bona na ndura tukuthithia katwe ja mushindi umwe oitha uro gukamata kagina kara kaingi arafu na ndiba babangi bakuinga ingi ali nyabongo bakethero bakiona morari bujwa kugeria mbati kaire na kaire kundi kumenyivye kuma thaiji mwanka kwerekera thaimwe sheru kirine nkirito anya to anto mirongo ena anto bo mirongo ena anta bagwatidania ntena bo apana womba kwithiro ri umwe wa anto baba 40 baraba dikirite ndakomenyivya kurugura kanya gakaga kunako ni gukurukira kuinya star 671 ash tuanya ture au tu box ture au tutantatu tara kamwagi tu katu magaruke ya nini ngishoke rali nuntu inku menyantu ibadhikiri tena iba ambiri ili kuhinya dhimu ntuti ninga kuhika weru nengu menyithi bato nyabanga na nabatikere banga na tuiki nyo kinya dhaimoshe rukiri ndakuira nengkiri kanya gantu 40 na ngishoke ringu kumenyithia tayari baru gabanga na ibanga na bona na ibanga na batigere kenda kinyagwe nguo kikura tigitie kuri umenya ulikura gitie tuanya tungana ende mwankira undi kompyuta kone ruguki ena tuanya tuanto 40 inye star 671 ash walikene kuinyo na ande kunura kabok taroke ndage tutu reo tutantatu chiringi ilio kugitwa chiringi dhata na inake mudhikiri kana chiringi mirongo edhatu na kenda na walikene kuinya yu ugo wikanya nega kathongi mono haka kumba kwezirwa ugete edheka na kigenage chiringi ngiri idhatu kireo mtu antubaba mirongo ena kana wezirwa iguwa kombo kana chiringi ngiri mirongo ena gwe gwenka ewe muntu kiumbe ou
1: Onivetawa Gladys Muse, ni ndoga mirete spitali eji ya Meru Hospice. Oningo gweruwa muno, ni ndoga Meru FM kweja kutuliongira dhuko ya Narua. Na tena Narua ke, Meru FM matura kutuliongira na kutuhe support. Thank you so much Meru FM. Gintokea gweruwa muno ni Meru FM, ni ndoga support ireba ya gaji, dhuru kipidi kirea Mr. Blessing yaretaga na ajie tu na testimony ni vendelete poega na bagini badithiri tu treatment magachangiro neanto through Meru FM. Kwa Meru FM is helping us to fight cancer in Meru County. Mwadhani ya lazime Meru FM.
2: Onbeta wa faith kombia na ndika era kamemeka Meru FM. Babu ure anto wa vega na ito kugaibuega na ontopago triongira Blessing. Tunawasikiza kila wakati na ito buendeta.
3: Bwana maisha yangu yote nampa Bwana.
0: Tha kumi na ijiri na andaika mirongo iri na inye ishoshi ya likia nego kinya na kithomo kire kitutongere tie kiumiege antukwe narua nende ne yukurea Aibirania. Aibirania ekumi na idhatu kamualika ekumi na idhatu Aibirania ekumi na idhatu kamualika ekumi na idhatu Aibirania ekumi na idhatu kamualika ekumi na idhatu eriuga atiri menye nibu eja kuri duane kuthitha na giria boega na kueja naga na magi. Niyo ntubie watabiu nebio murungu agwira guwa nebio. Aibirania ekumi na idhatu kamualiga ekumi na idhatu eriuga atiri. Menye nibu eja kuri duane kuthitha na giria boega na kueja naga na magi. Niyo ntubie watabiu nebio murungu agwira guwa nebio. Kure na ye watu eja gamuadha ni mono. Becha chietu. Ngoko chietu, mbori chietu, na kinye mtu na waite ngombe kanisene. Mtu waga itanchogoja dhaiji ili kuojo waga ikia kanisene. Mtu waga tonya karuma mpempe ikendwa kanisene. Baraba ene nyei kwa achibibi bieta kwa vya mkuo bakenja viga ikuwa kanisene. Na into bibi inge mono nkara chia ngoko chietu toka ikia kanisene. Lakini kiri ye wabida tuweja naga ntene ya madhabau. Dene ya kioro kia muadhani. Kure na yewa birabi kwera ya muadhani mono. Na bibi bio muadhani murungu wa otuare diya kire bioro uke ruru. Yewa bira muadhani ya kwera guwane bio. Na bio ni bibi. Away from kweja na ambeche ila tuweza kiro watuwe na choja sandaka. Na anduwa ntu ibe teta kandise nebaka itamodhi. Kinyoro teta na itete kiumia kia adhira. Kanarele ya rika kandisa no mwanka iguati modhi. Kinyate na ambecha. Notekataka ngu kuchi ya kuko na kambi te ankara ijiri kendwe isanda kekwa. Kandu angi itekekwa anja ge kendwe kanji ukierigo. Iye wajabibi boka ikia kanisene bi kendwa na nikenda ge kia kie wage yaku. Eitha gichunche ge ankado. Eitha iki isanda kayaku ugu ikite kanisene. Ede Aibirania ekumi na idha andato kamwariga ekumi na idha andato. Kamwariga ekumi na idhatu nego turi ikania menye ni tuweja ne kuhuri rua kuthitha na giria boega na kuweja naga na magi. Niyo ntubie watabiu nebio murungu wa guira guwa nebio. Murungu na guira guwa lirato kuthitha na giria boega. Murungu na guira guwa lirato kuweja na lirato kuwa kiribangi. Mutuli wakuka mutethioro kumba. Antubenu kabatethioro kumba. Muntu ujo wajidheti oka mutethi oro kumba. Muntu ujo kudhomithi oka mutethi oro kumba. Murungu na guwera guwa ndeirea to kweja na namagi. Kweja na namagine kugatea. Kweja na namagine utiri giri teo choke rua. Utiri giri teo choke rua nkado. Utiri giri te kwero ibuega. Rakini baingi ba Kristo beto na baingi ba antu ba baingi bojolirwe ni nkoro ya kwenda hukumwa. Uriye jana kenda wonwa. Blessing aliye jana kenda kadwa. Kanisene na ijekene nuoli tabwe gamono. Nuewe bidia bingi ye waja bibi tebyo murungu wa kugera. Kwe jana gana magi. Ogwe bye bye ya unde kuma. Nikanda atethia na ndegweta. Mwadha ni shemani ya nani? Aibirania 15, 16. Menye nibuweja kuhole rua nekodhitha na giri ya boega. Mwugwa mudhikirio kuhole rua kodhitha na giri ya boega. Biblia niwe gukurika ni okorerwa kuthithiria unge bwega. Ukenda kuando thoku uthukune. Na igacoke getana mbere kauga atiri na ninge kwejanaga na magi. Kwejana na magi kuga atia. Waeja na utekwendo chokerua, waeja na utekwenda ankatho, waeja na utekwendo kumwa, utekwenda kuthathawa, ugwe kawaita. Na Biblia kwa nion tobie watabiu. Nibyo murungu agwiragwa nibyo. Iye watabiu. Ibyo murungu agwiragwa nibyo. Gweria mwathani na arua. Thithia mantu jaga atuma mwathani agwirwe nigwe. Gweria mwathani. Ukamugwiria atia. Iye watabiu nibyo iye watabiu nibyo murungu agwiragwa nibyo. Amen. Rata.

0: Tha kumi na injiri na ndaika mirongo edhatu na kendesho shari keni ukinya na kiriro mbare utethio rugono rwa Kenneth. Njagiru reaja tukamudhikira na nkuruki kirigongwa na reantukwe narua mpeja niti niuntubwa weni untu ni kiumia kia family kia muisho mweri kiumia kia Sunday muisho mweri kikinda etikiririe niuntubwa antubaba ingi mono mono barea bageragia kutukinyira na maobatu jao na dhinashi yao tukaliunga aja na area tutumbo bakinyira bonde antu iba ingi maobatu ima ingi endi muadhani agashema na gia na bonde. Inya kurabari, ba mwembira mbara na iliyapo baka mbira blessing, inya ndena dhina nintetha kia ba ubangi ba inayo, nkiro mba mwadha nweri, inya ninguache manye nani, owa ndi guetu. Karukono kaweri, kare aja.
1: Eriri niro mbare utethio, namururi wa mwari ya, Mr.

0: Thaĩmwe na ndagĩka 30 na ithatũ icio ciarĩkia nĩ ũkinya. Good morning mũthikĩria, bwana asifiwe na arĩa kũngĩ ũthikĩrĩte ũrĩ. Karibu sana kĩrĩ mũbango njo kĩthima kĩa moyo. Nĩ mbĩtagwo Mr. Blessing, kana wendo kambĩta mũrori wa mworia. Tũrĩ aja tũkĩthaarimagwoi mwathani, tũrĩ amwe kiumia kĩa narui, kiumia kĩa mũico mweri jojo jwa itantatũ gatũkũjwangĩ mũico narua gũtĩ kiumia kĩngĩ jaĩkĩ tũkĩamũkaĩra mweri juo mwerũ twĩtĩte. Nĩ kũjwamũkĩra na tũkera ngai bũbwega nya mweri juu atũmbithĩtie kiumia kĩa narua gĩkĩa mũico mweri twĩthaga twĩna kiumia kĩa thithiara kĩao kĩrĩa gĩtagwo family service, na ngĩeja na mũno mũno nĩ ũndũ bwa family narua ngĩejanĩte kiumia gĩkĩ nĩ ũndũ bwa Kenneth Njagĩ mũtana ũrĩa ũrĩ na thĩna ya kũgũrũ, kansa ĩu ĩgũtigĩra kũgũrũ kwawe akagitwo ku. Nĩ ũndũ bwa kĩronda kĩrĩa kiumĩte kũgũrũ kũu na gwatigĩra kũgũrũ kũu gũgwĩta na mbere kũreta thĩna nkũrũki na kwainyĩria bamĩrĩ yawe na inya mũno kuma na ara tharaka ya Nkondi. Tũrĩ aja nĩ ũndũ bwa ũmũteithĩria ngwĩragua mũno rĩrĩa nkwamũkĩra mokũnji nkũrũki ya kĩrĩro ya ũteithio ya nyume jau jonthema. I feel much happier. Kenete mũno mũno rĩrĩa kwĩna maũkũnji. Mwathani nathithĩtie, mwathani narikanĩte baba, mwathani noretie baba, itũteithĩtie baba, itũromberete baba, na ngai abateithia na ũndũ bũu bũkakinya bagwĩkĩra bangĩ inya atĩ inya bara batikinyĩri inya bara ngai atacemania nabo akabateithia. Na kwoguo kiumia gĩa ntuku ĩna arua gĩkiumia kĩthithĩra kĩao tũkaromba nĩ ũndũ bwa Njagĩ ũrĩa wĩna kansa ĩu ya kũgũrũ, kũgũrũ kwawe kwa ũrĩo kũrĩtie kũgitĩrwo eru kwĩna kĩronda kĩnene mũno na kĩrĩa nĩ kansa ĩringĩte stage 3. Na kwa mũthikĩrio kwa the only option ya gũteithĩria mũkũrũ ũju ikũgita kũgũrũ kwawe gũtireta na mbere kuora nkũrũki. Namba yawe nkwejanĩte aja kĩbara tũkwambĩrĩtie na mbuga mantũ nĩ jathatũ tũthithagia kĩrĩ thithiara kĩao na kĩrĩ ĩrombare ũteithio. Bwa mbere mantũ jĩrĩa tũigagua ja mũntũ tũtigagua tũithaĩra, tũtigagua tũirigarĩra kana tũmakua nĩjo tũigagua jo na tũkachoka tũkamenya twĩ tũtĩna jo tũtĩ special. Kuotĩna mũntũ ũkari ũu wote kari ũu nja yenu bũtĩna ũntũ bũbũ mbere mabũkera mwathani bwega bũtĩna ũbatu bũbũ bũkaromba nĩ ũntũ bwa mũntũ ũu na bwajaĩre tũkamũteithia. Those who are in a position ya ũtũmakĩra baĩna kĩo ndĩnega nani ũngĩa na 50 na ngiri kambiru kawega kabwe mũtano ũu agateithĩka. Na boja thatu katurombaga nuntu baba atu twingwa the well being of ourselves batu na atu tukainenga na kiri mwathani kenda na atu atukaria tutigakurukire bubu muntu mona ukurukira na wewe wengo nya wengo agiturombaira tugakurukira kagita kawa kurukirite kichunche kya mwiri kutikyo githairwa gitina maana na kwirwa gito kuguru na arua baingi betu ba maisha yao ya kugaruka baingi bao mantu yao jatitaga mwitire jurea uringirigira ijo ja kambiria gwitana jo ko life ka jo ken dimension yingi mwerekera jungi ku utige chunti yiteke apata ndene mwire jo mtu mtu atashiali athina mtu ashiali ena maguru jairi agichwa gaira akithukumaira na agichita ira ngugi ciawe bati ugo kero kerwa wena kanse kuguru thina niyo iji na no ugitiro kuguru guku maisha jago kaja jukiata kairi ko no mwanka na tutu achikira iratu ne biantu baba tukaromba no ntubwao tukabate dyura tukumba na nkuruki ya bubu na tutu tukairombera amwe na ntubetu na ningi mwathani murungu na waga tukaria na gatweberia thina iji nyaga atirombo kinya studio ibukugwa thina ya ware ri no kuguru kura kulingi mureta aja studio Miru FM atimba ni ukinya kironda kiu ikironde kirito. Lakini rugono rwawe twina ruaja twi mutethia ri wale ari nikenda ojuria chiringi ngirie kana riri kwendekana kuongera kirisha na thithiru operation ya kugita kuguru kwawe kura kugwitia kugitirwa awirune kamu tumuigwe
1: riri ni rombare utethio na murori wa Moria Mr. Blessing.
2: Kenneth Njagĩ mbumĩte bandĩ cia tharaka na ara ntereti ya Nkondi mĩaka ĩthatũ mĩthiru indanjĩire kwĩua ndĩna ũrũbu ũnene mũno kuguru wakwa kuoryo lakini ntamenyaga imbi kunde ndombire kuma guna ku cibitari nkai nkathimwo ntakuonekana thina imbio mionka ino ithatu yoruru na kunyamarika muno ntakuonekana thina imbio lakini mwaka uyu kiambiria igwakaire undumba kuona thina ino gunkarira muno na kuguru kwanjiri thinya kwanjiri ukarataga gucinci rangi na kuimba na rurubwandeini butakwereka koguo ndombire kumona ku cibitari ndai ndarwa nkwerekera ndagitari historia yakwa probo mbite kuigwa nkari bambira ndugire gintu igwetwa biopsi kuraitha imbiumba kuigwa ikinyamaragia kuguru nyugu wakwa kuoguo nkurugira biopsi nindombire kugwatikana ndina kansa ya kuguru iraumbite kugwira stage 3 na ndagitari bomba kuma advice kuumbira kuguru uku yani kugitwa kenga kumba kurigiria kansa yani gutamba mwiri indeirwe ndaringika muno nigwo na famili yakwa mono na moko wakwa ndigwa ndamakania muno rakiba kungwatira ndigwa ndathirirwe muno kuguo ni ndagitari ibombite kuumbira nshughulika bura bombe kana haraka mbombe kuruthirwa sanjari na gutiritwa na thaino ndikagitaka tukwaria ugu sha yakwa kwenda gutoperwa na ciringi ngiri igana rimwe koguo nkuburomba ntobendi bwega untethieni ukurukira na mbeno yakwa thimukenga mbombo tiritwa na kenda mbona kana urubu mukampungukira na mbeno yakwa thimu 0758 23 85 38 0758 23 85 38
0: Nwe uwetagwa Kenneth Njagi nkondi dharaka inoari na kuguru kumwe kwa ureo ikuku kwe na dhina ya kansa na no kugitirwe toka mutethe liora tukumba namba ya weni o iji 07 58 238 538 ngacho kedia kaire na adwe kine kiumi ya kia idhithira kiao na kia family na nkie jani tekiri family iji ya mukuru uju kuitwa Kenneth Njagi Gondi Dharaka ndagwa kire kwa kuenda kumu support aletia go top up shaya wena chiringi ngirie gana rimwe ibende tibiraba ina vio ba iburabura ute angi ba kinyia na kironda giki kire onoruru na yetegete na ambere kutamba kuguru kwa we no agitirwa kuguru kuu ito tethagia mtu ratu kuumba bangi uratu kuumba na kubarombera na kubatethia wewe na maguru jairi na arua wewe na gantumba kumutethia era mwathani ibwega na gichunche kiu kia gantu karawe na ko na ukuga ati mutana uyu njaginga ina shemani noe na mutethie na inkume ya kinya wewe ngwa kethiru ari oba mweba reo kuigwa moku ujeja waja ate ngaina bombi dhiti na abatethia na maisha jageta na ambere kairibu ubwega kirikuwa kwendo mutethia jukithimu yaku eta kire mpesa lipa na mpesa mpesa send money sorry te lipa na mpesa mpesa au utumaira mbesha send money namba ya Njagi ni iji 0758 0758 238 238 5 38 ikira kireo kuona yumire

Upendo wa Yesu wanizunguka na mugwanja na ndeka okay yeye taasa na ndeka 55 da mugwanja tigire ndeka ithano okay tomba kuthomirwa nteto na njira indaja but na ndimbere turetero nteto na njira indaja ngwe na konenka ni rambesa ngiri 44 kila ntu banga na batano ndakwa ndeki ithatu akinyu kithimu yaku dial star 671 hash chagura box namba iro kwenda ikira chilingi 39 bas mpesa pini yaku na nivo. The more you play, the more uko na kanya kakuigwatira mbesa yu. So, ngiri fote mbele tuta kudomiru wa nteto na njira indaja. Within the next 3 minutes, withrogo cheva. Njo kena asindi betu. Kena tulu domiru wa nteto, tuweza idhare mudhia. Kama mawimbi upendo wa Yesu anizunguka nikiwa hospitalini. Kama mawimbi upendo wa Yesu anizunguka.

Aya. Aya si majabu. Aya si majabu. Yati maeni modikeria. Yati maeni.